do balẹ le mi omo ya buro iyan re mo mu asenju mo fi nki gbogbo awo mo e ka aro ejire jake ijale igbogbo ile agbaye pata pata pe aku jijire oko ijoba onisa eni kokan wa lese adele bare arina kore atajire fun gbogbo awon loja ni ojo iteni ojo eni tin sojo eti ojumo keje ninu osu kejo odun tamo si osu ogun odun egba ole meni dini ogbon mo ki pe ku dede wo yi e wa ba wa lo lori awon ilana akole awon iroyin to nlo lati inu iwe awon iroyin la o si wa koko bere pelu iwe iroyin le latamo si fraternite to salaye lori oludari ile yen tamo si sena eyi ni yara eni wa mo kilo tamo si patista lo pelu gbolohun awon mi loka tun won be ninu egbe yi iwe iroyin kan na si alaye pe leyin igba oye ori alefa yi pe awa o sise fun idagbasoke ati darapo gege bi oro eni tin se alaga ile tamo si sena iweroyin kan na salaye lori bolu afesegba ti le agbaye ti awon obirin tamo si even won ni awon oruko merile ni ogun ti awon won ti amo si amazon ti le bene di eni wa won ki o tamo si abdullahi uzeruyan iweroyin tamo si la nation ohun na wa se alaye lori ile la tamo si sena ni le bene ipadabo lori eto idibo igbimo ile yen tamo si sena ninu iweroyin kan na ni agbo ni asiko yi oro hunuhunun lori eyi ti amo si forfeit ti awon ero ibani soro tamo si gsm ile tamo si arcep tin salaye lori ohun yo bi a ba si wa lo lori iweroyin tamo si lo matinal ohun wa se alaye bakana lori didikun ti adi awon ohun imu soro tamo si forfeit kun ni olede obene won yi ni alaye ile ise tamo si arcep si ohun yi bi a ba lo lori iweroyin tamo si bene intelligent ohun na wa salaye lori ile tamo si sena eni wa won kilo tamo si patista lo tin se igbese idarapo iweroyin kan en salaye lori ile awon asofin pelu ile titun ti won tin ko itesiwaju re pe won yo gbe ile ijoba lowo ni odun 2037 iweroyin tamo si la nouvelle tribune si alaye pe leyin osu meji to ko ni ori alefa ni marina talo ti gba ori ile yen tamo si sena iweroyin kan en se alaye lo si ile titun ti awon asofin ti won tin ko lowo lowo eni wa won kilo ti amo si jogbenu inu re ti dun si itesiwaju ise yi o bi a ba si wa lo lori iweroyin tamo si le so le bene info o salaye lori ikojuda awon adikupani ni olede wa ilu kutonu pelu abuja ti sowopo fun agbara ati gbeja bi a ba si wa lo lori iweroyin tamo si matin libre taba chicha ge igbogun ni itesiwaju ise yi o bi a ba si wa lo lori iweroyin tamo si le so le bene info o salaye lori ikojuda awon adikupani ni olede wa ilu kutonu pelu abuja ti sowopo fun agbara ati gbeja bi a ba si wa lo lori iweroyin tamo si matin libre taba chicha ge igbo itesiwaju ise yi o bi a ba si wa lo lori iweroyin tamo si le so le bene info o salaye lori ikojuda awon adikupani ni olede wa ilu kutonu pelu abuja ti sowopo fun agbara ati gbeja bi a ba si wa lo lori iweroyin tamo si matin libre taba chicha ge igbogun adija tomatis ge awon olujabo iweroyin kan se

ni ojo ana ni won ri oku re ni ifo awon baluwe tan pe ni fo septic gege bi ohun tarigba latenu baba re ta mo si salifu dauda je lo si alaye fun ala pe lati ojumo ke ni osu ogun ta wa yi ni won ago merin role ni won ti wa odomoko ni yi omo tohun ti won wa titi won ri won lo lodo awon lopa lati fi esusu won pe omo yi won wa ti won ri lati gba mi lokan lo je fi di asiko mi lokan won ni won mo ibi to ko to ko si odomoko ri gege bi baba re se wi salifu dauda pe ko je omo odoko ni kan to nta fele fele je o ni to ni won ni ojo ana tin se ojo bo ni won ago mewa oru won ari oku re to wa soju omi omi baluwe e tan ko ni fu septic yi je ni won fi gbe omo na ti awon eyan won si atileyin ti awon lati lo gbe omo na sin ni ipo ikeyin re awon si wa pada lo ri awon lopa lati bi fun won pe awon wa ri omo na ni iho yi ile ti awon ibi ti won gbe ni fu tan ko ni fu septic yi je won ri oku re ti o ti ko ti ku patapata gege bi awon eto awon olopa won si wa nibe won ti won gba won ya won photo won si gbogbo re won ni awon yo se iwadi lati mo bi o se je gba je baba re nse lala ina siko pe awon ope enikan ni o se baun ni ohun to de ba eda ki o fi fun olorun oba loke akosile eda ni pe ko si ohun ti o le ye awon fi lokan pe omo ti awon ti je oluwa ni pe ni ko se enikan ti o pa abi to se ru le lara re awon ti ri ni ifo iho ibaluwe tan pe ni fu septic yi ti won ri oku re ṣugbọn won fi lo enikan pe ni tohun lo se baun ni awon olopa mo ni won o se iwadi gege bi o se to ati bi o se ye lati mo bi o se lo gba je lati ojo ana ni ati mo eni ti oje alaga ile yen ti a mo si sina ti won da sile ni ule de ben lati se idari eto idari oye je eni wa won jọ arabiwa ti a mo si Elizabeth Ponyon eni ti o dari idibo ojo ana labe awon ti won na lati joko ni yara yi eni wa won bi lo ti a mo si Satoko ni alagboso to jabo idibo yi ninu ijabo re o fi to wa ni etini asiko yi pe arelode atijo ta mo si Batista lo lo je alaga ita mo si Sena igba keji re ni eni wa won bi lo ta mo si Louis Vlavonu eni to je olujabo ohun ni Alasani Seidu won wa fi atele re si Adijatu Matis to je atele Alasani Seidu fun ijabo je ninu awon alaye eni wa won bi lo ta mo si Satoko o se lalaye na siko pe won bere ni ago kan osan won wa pare ni ago merin ale gege bi awon eto won ni won se bo so to ati bi o se ye labe Elizabeth Ponyon to dari idibo yi je ninu awon eto na ni ari alagba ta mo si Mathieu Ajanu to nsalaye lori bi o se oju iwoye re si alaga ya ile yen ta mo si yara yen ta mo si Sena oni eni tohun ti a mo si Batista lon won awon ti mo yo mu ohun edun okan re imo re wa fun ilu la je ki itesaju ko le wa ki o ra eni tin se arelede ni owo fun gbogbo awon opolo awon ogun ti won le fi se la je ki idagbasoke ba le wa ni ule de Benin o da won loju pe o ti mo ilu yi ko ni se sekuse fun ilu tori pe o dare oye fun odun mewa gbako ti ko si ko si ohun banuje kan je ohun mo daju pe arelede Batista lon eni tin se alaga Sena yi yo mu lo siwaju wa ni ule de wa awasiri eni wa mo gbo ti a mo si jira via ho ohun na ohun kan na lo wi pe awon ni gbokan le si tori pe o ti gba ni ilu ifun odun mewa o si mo awon isoro to kun awon to kun ka to ti o lati se fun idagbasoke ilu yi papa julo bi eyan ba ti e ko lori oye ni awon eyan ko yin da awon eyan ma ri pe o kun ohun ti a lati se eyi la lati se je o si jasiko kan ti ohun na wa lo laje ki o lo ri awon ebi re lati joko gbategun pelu awon ore re ti won ti rira won ti pe je wa pada wa ni yara idari ita mo si Sena yi awon mo daju pe yo sise fun idagbasoke ile Benin yo si ran eni tin se arole wa wada yi rumi ad lowo jira via ho se lala ina siko yi pe eni kan soso gege bi iwe ti awon ko ni pa ofin ohun eni to je arode ohun ni rumi ad wada yi ko si ile se kan abi ko si oga kan to lagbara julo ni ulede ohun lo je

0: les émotions sur Fraternité FM.
1: Frisson, passion, émotion, Fraternité FM 96.5.
2: Hola, ma binou, et mina mouton pa d'abalori, et tin se idoupe, et ti anati vito ani eti. Gbogbo awon ebi balaro ti won dupe lowo gbogbo en ti egbo ti e wa ti e sowo si awon nipa yeye iku iya ya aburo yin omo yin ti a mu oruko re si ti arabi wa tin se zomaun je sedame antoinette tin se yawo balaro ti won se nilu chachu ni ojo abameta tin se ojumo kini osu ogun ti a wa yi je gbogbo en ti egbo ti e wa ti e sowo si awon won lawon le gba ile ni kokan ja e to fa ti a fi gba ojule se fatente lati vi ki gbogbo apatapata pe eku aduroti eku nawo eku asoju seyin olorun oba loke ni o so re fun yin lopolopo je ile to je pe arabini ti a mo ruko re si zomaun sedame antoinette yawo balaro ti ojo olua ni pe ni ojo bo tin soju mo kini din ni ogun osu keje odun eyin gba ti odun re nlo bi meji din ni ogorin ki o to je oluwa ni pe je won si wa siko yi won lati fi dupe lowo gbogbo awon ara lo chacho patapata ti won do leyin awon gbayin gbayin ti won set leyin awon olorun oba loke ni olore ko so re fun eni kokan gbogbo yin patapata ti egbo te ba ti so wo si awon te teku si awon te foranse ti e pe won wole won la won kiyin o ekunawo ololuma alagba ko nje ki ru ele ni ka ma fi san fun ra wa igbeyawo ikomo ohun ayo ni ki a ma fi san fun ra wa oluwa ko san ore re fun yin lopolopo je omo re ti amo si Florentin Balaro tan pe ni Balak awon ni won fi tin se idupe yi lati fi to wa ni eti o di badie

0: akwai ko barayo iyo na inyezo zermo la takai banon dunna na gina sunkin na in window ne di mogine sadere ka minti wakin ni iye yana take guru hin zabon la faka kira gunu ko gana ibne kine in feri no sai mu full lamba in ka kulpe in penna
1: wahala norite de no ti kulida
2: masana no bali kulida
3: den den nan suba.

0: gani ma bu ci tane
1: na nyama uki nyama gani ma bu ci tane ima penna in window ni adi mojine dele fe ka kire agonu ko gana allah na duka ziyayo labbaik allahumma labbaik agano iba lakari tisani de ka minti waran kakin ni gudede ina take goro hinza bon

0: kuy ko boro minti waran zakin nidu yana ta ke guru hin zabon atama no gonu kon wa garu Abdulrazak doctor zakara ku investi donika ate iyo ko insuru deya nei babe nei dangbe innan kamo dangbe riga dana ke ibaka da dombete inki yo no assemble yo no teng yoga yo no fa yo do sa de rika bor fo ki rongo nu ko kiegi ni inna gabi no teng yo se de mina boron se ni o se ko ko bani ibaka da dombete innan kai ga foru zai gunna gabi sa din ka hunan zai busuba almadina ka taya zai gunna gabi in ka ko bine bate ibaka da dombete pe mai morana Abdulrazak Isabu ima making ukanoza nea iki Isabu elbuso aki Isabu yo agano ibala kariti saririka minti waranza kini idu yana teke guru hinza bon
1: la vie est belle.

Sinaye ima elboso awin lefeka aza se iman maba se suru maba don me ka suru mo bine su insa ka ki boro gabo ale mo ko ka gonu anya gundiga za na ka gina gun na ibere ko ipa masute irise boro ya gabo ibato dongado kameno ori awin doni in lakari taga anukoboro mintu itaki ninza nyana tike guru hinza bon nyego

ko baro no buyo kere asin na safari barani no buyo safari inware iko mana hin kabanna hin nonam wo kan gina nyina banna hin nonam nabu dumin banna makin ho nyan nan ba yoga nan walfa yoga nan mo gina boronga iko mana iyo bon biso banna in hinika banna hin nonam waro din yana igunu kote ba me kulpaise nin promo ima ekano chi in yekte mansa amun doni ka ya ko gana din promo in duka kire sallama mintin za yake ni se nyawo

mirobisibo na isoso kwa beka kiro beba kabado ma gusono de ikoro ngora mo mundo yensa gison wa yaro suma baka wonora iruka yenda no bukatia suru no ba itan son no ba iro ba ikawo radio fatente fm so adakyo bu yensa kaso me guso agaro ama kini pani ye lunga tete basoka kote ben kono suka besa gro no merine wa bela basoka kana gbe mi yensa kaso dim ko ba ne so kadon le kanu no ba ite radio fatente fm ni ko mi ni mi ba sun so adaki do do kacha o te gbe mo te ba mi agara maru fi aru ko da gba sa kenu panu gya go kara gya sa sera bu sera gya sa sera gu sun de ipo mo ra mo mundo ye sha be chiram be be ba juma ji di mi ni nganna sha be kuro mi me ka gwa sira bu ra sera gusan de ikoro ngara mo mundo kuso kasun da bida bin turi afa be ni de ban be bra na ba utu ba ni mo mo sa da tora tora sa gura tora ni guso ma sun kara mo be he ka so iro doctor na sera sidi yakubu ka ba do ma ka ma kiro sa so iro kwa gusan de be he sa ki no mi ka sin tiro kwa no gura ma ba ikoro ngara sa so gya ni sa so ti ami she ka ten ni giredu na sera gusron de witi on no money bamanu akpawo wi son be heka ya suma baka akime ya gusron de iko ngwa monto wanti marwan awuro alfa daud be heka so iru kakino kama bado ma gusron de yuwara yusuf nti anasa ngari sha ngwa mo gira fiko ko hina me sakura wa me shoko koni iko pandaka ngwa mi sako koko sako duke duke mi sasera Geba gison takiru mbira agia sako maura azori mbira agia dan kwala ko ti aga gba mwa si beni na ti gara na kwali e kwa sugura azori mbira agia yi ma wa mi yi ko pasuko kusron ti sam bwado ka de sibo barabara so nenga yi na kiro mi na ko ti tondu ama yi se tondu ni dokotoro ti mbira agia baro ba ka dabin so kan kusron wo si alafia wo si a ti na wo mbira agia bira ba ma ka gaba dan ko ngira gba ba ni ya ti gi mutun o to ko na so ho ko ka ba do ma ka ba kilo mo ko to nu ni to bura cham bo do ka bin si bo ku so de ipo mo ra bura ro gi a to ka ma su ero mo be ti agu to bura bura ngari to ku so de to so bura ko so bura ko ya bura ya kiri an kura to mo an bura mo ye ya mo ko se bura an bura ko e ma ge ira mo ko igira bo so atakiyo

0: ya dora be bisu mi wai ka sun sare pe ka wile ton do ton kosa to bra ye sana ka sana sana na ine pa suka ton pe mi somrun kai ko man kire be m proce ba mo produit so so ye ka sa ga ba su wa fo def ka ye ma ko ka mi me ba go be do ke so ma so sirum bira ga yu ka da ga da ye so so wa ba kia de ton pe mi nda ta saka bu be nyero so nyero so sia ye ba se ba ma kia bu re bu ton pa bu so pa bu be nyero so nyero so sia so ye ni so ba so ma so siruko yen so aso saka kia boy komi saka wi bagana kolo sokusia wi be sa so etem so mo suka fa ko kawi nengi kawero
1: oh
0: ya dura mere bisu inwa de benai girwa wi nengi ko do bagana wi asa ben so eti da sa be bara go be doke so man so sin bira kia buka sibo so bi banka daka da ben so man so sin so bira bayen karimo ira saka kia su so sia ki son ton ba ye mo aso man so aso o ga su ye daria mana nengi amerika ra de ma kati mpuse duro kwa sana ina mini mana boko na tia tia bimbaye pro pa uwa bukanu ngaribikia suko tuli saa be kone FM kianji
2: ya mwera niyamba suka akibatu uru yari kone FM ngayi tempu hirundi tu basa ngayi kurubi gaye suko numbigia amera ya saa prodige ya saa wa ya wandiaka arwasiba msonsu wa mungayimo fudefkanti ya mason ya kukayimo mesun yogoka ya saa wandiaka awasibibogo kwa himi bube nyeru soo nyeru soo siya onda tonkuro waka tonduro mesun ya saa be nyeru yekuro yogo nda yanga none ten suko kana asunson kuna yera bara sui bukma waka be suma esuwa
3: toa nasera aka son rumeri nturi ya saa aka projet bol gabawa ya wena wenti na mansa no manson koko anson remerimo ni negomi sa eso kana du ya san son site ba momi ka du yemba so pa bonu no makin me ni te amerimo ni nimim ama date sushi ya san gouvernement ti ya bin centre ganu yimi mi bara tambo son ma sushi ma sushi ton mi aka anyere sushi ama kati anwa won yin mi ya san wa ah son nyana no wi komi eten o ka pene no son te son dede ah sa e so mera yin ganu wa na nu na yare wa ah yin son pa no me bere ka ide ni sine ya yara wa anda gyo ga e pro bu ko ma wole bu ni sushi ya to me son ma e me ba ka iko meram yin biro ya wa nge ma na e girmo mo ka wa ya san bu ne yi sombane boko tombo son son yi yi sora won dro toko kana ne kabibum soma yoko ya ma hawa son bate tabikia antin damo aka kwa teko to yi pure awon ami dodo ka boko sina bo mere bo a mi won awon ami ten ka won yi so won emi gun ka pen son teko go won ami ni za o gana yoko ka de ma wo so ya tire ma ko pen o ma son ro son ro koro o pen ko go one minute ten giba ma wure no tura ka de mi so ho me na ho ya mo wi nyere nyere no ko da o so duro ko on en garisin wa ya gaba won ba nya won amosansa ba ma wure ba ki o sante ka de ma no ri ko me na yo bi wa to yi pro ko sina bi de ni sina bu wa wa ko pen o son ro meri son tira ka ma pen a meri yi pro pu yin bu yin pu ni yi bu ka kon bi so mi e no ko ge sa ho yiram
4: tabe go na yiru mo de ma gete mpo shirundi para ko ya we ibu son sirumo son no ban soma dodo kaso son si ni la kanira i gosha ila bu son si te ko no ba son ye ni la kanira i gohaira bu no ban son si te ko
3: e soma e pro ha men ne me za ne no man son ro no ni te ko za ma son mi ye so bara son ro me aka pon won ti aka ti no ri pa ma ka za ma son mo ya ten ha ten na ra e gere won mi ni ya san be ba banako benti bakwe barabe no wake ibasan yasan e batru son pan no yarema siko siko soma eten batru basoko mon ba mosudu to yentima barakon bo no wake mi so yama san e me behem mi ha wa yokunka ikunka dere batru soko ne asenisma yenti yasan mi kubanu wa koro bo kura buka bo benti ba nyeme wo ban yegura mo me bo ko edeni hina yoka ba fane kwa yentima para yin son rumeri son kuni dabiwam nan pen pro si amenegun ama ten ho son a yin ya mera ko yan ha bune kai mere yu kan ko government ti ko nu sun ana pa kai tirirwa
0: ya ma na to ma de mo yobi ya amera kara de ma son mete ba ka para ga na mi kun ba ba ka so be boko sun sabe be boko ya sabe to na tama sai ho o ka gare bi kem
3: to yin ti awon amigun ya wan ya dabi ngeme ay kiro mi gumi be ko so sabe ba mo am ba won sokoro su yenti ya mo am ya na won abe mi gya amera bones ane ka so teriko ba be mama bara tin win poro yenti yin so ma won aso gan hon na ye kwa be ton ko win be da mo ma wore won ka win titi won ka tin win u da mo ten ya na ye ro so man kuna kan pe ba no mbi kya ne so te na ka na ka timo mi yenti ya won aho so yiro ba ne be ko gbe sabe binti ba won ba be bolu gaba mo bien gaba mo ten wan ten ho bi ha ka gari mo mi ne gun pe puro ba so ma me ni mo ko anda bi ba ha be hen ke ji nu na gbe so ma ngari ko puro mi so ba won ba me ni o ba nko ba npa be bolu gaba me ko ko ka sina ka so ma e bu ka de ni kina ba ban ka e tur mo mi yenti ma bu ko be so mi ma o yan san bu ne bu ko be diri ya da mera pa bu ne a wuyo ya me ka ti yara me na a o ba ti ba be su ba be so him
0: yaba be ko ma wa to go si su ti so ai sa da yen ko ma no gebi ke
1: geba ne ba so ka si do abodo su ti so ai fem get in position da rindi Claude Bagana bini dabi ibra shin bu ka ya wa shi ka won dia be go shi be ba ko su ma iko sa kana mo asun pini ni wa mi asun yin fa iko
3: to hara e gere mo tin ya ha pini wa aka ka son ro meri ngbi ka na na ne a aka te meri ntori ya we ni o bu ne wanti ti ara ason ten kilomo bu kama gya ma ten kilomo ay wanti kana ti son te dikiwa pa na head na gege bu manu son hiru so ya bu no nyeru so ya ama ye mbiru nge me sara ye giru ten ya sanwa aga tu so bu ko sina bu meru wa wanti ti ngwe ya son wura ya son te wura na bu ko wure bu no son bu me son te ante do an pa mo bu ne son hiru son itawo a o mengari ya ha bu ko no sui pa bu ne a andoya meka meka ya we na ko sina ambol gaba te ta wa ambo ko no bu ye pro bu ko no yin pini son bu no a mon san no man son titi ya mon san gbe son ma na ka du na yin ti yin gya ma ge gya yin asare wa mi ne gun ye ka ko aka pin asu ma ye ka isi
0: e sera be go ma tu ko ko ma bre no bi ke
1: bo man so ko ma sa ka gun yirun dro sa radio no sinandi gbe gbe gandi yina kin bi gya ira inada in awas be ngo heru kwa ba yugo sa yin wi gobiru
3: to yin wi gobiru ya won ye luna bante be son te son hi ba gina mam o ka te tori tour ba sa nanye do ma boko we kara nye to ya ha wa wi yin ni yan wi ki o won ita kwa ko we kara go ko ma ne a un son te gi ko wa won no mo no ba ti a be nga ba nam do boko buka kon wo ya kara ba ko gana ja wo re ka de yo ti mo ba do na ama goen ma ne tin ho ya ma we ne ba ma bi ba wi sorry son ro ho ya we ni wa ya yin saka mo ba nye o u ka son te tori won ka ho ko ko ya suru ka ho ko ko do mi so ma ye me so ma ye mbo wu ne me e se ho ka ne me ho ma ye ak tai ka ko ka ye sina te meri ye puru ba sina ba yin kuni yi donc en ban ko ban pa ngi me wa ba bara be ba ki obi bu be ba so ma da o mera ba bara ba yin ga si si ru ko bu ko bu example ba yo bu ko onda winti ko kan o yare ye hon ton ka winti ru o manki a mo bore ko do sina ngeme wa bara sine bu bante no ma son rumo gouvernement ya ne a na no ma na son ko wa ki be ba son tere ka tere ka tere mera ko penda a so ge ba ho ge ba yi ba am be ba nyina mera ba wa am so be ba ma son ru mera ba yi ba am be a no ma so ge ho ba mo jeni ba ba wa am to be ba hun don ke on yes be ge bu be nti mi gumi ba yera ma no a hakin o ho be so a be ho ni nwe mo so na bi bu benti be ba plomberi ba kwambe pro ba be suam ya ma ha gi hobuna anoman son mere ya ama pen a agaroko e nge me ba tru son ra wa me gumba no suru ka suru ko ya won yenti gi hon ton anoman son ru ta ma o leta so ayo ki ame be ha ju a wasi ba ka wenje ba pro ba son te do ba pa benti bu kon son suru ka suru ba ba nge me suru ngo gu akawe na ba we gwe ko ya benti bu kon wa kon we gire gi hon ton kuma kiko kwensina wintiti wintiti no rima
5: to ne basuga ibrahima banalidu za banegan singet imposerundi baypa radio korundiame e gare nakinum bika yewe im hondia be ka arwasi bibe inde imbe ikson cité mi bogo beson imbe yi non kenriya ina gabina we
3: to non keni no am ya wunane ya dabi non kenu ni ganwa bentiti bem sina sinrun sona demi awa ana son romero zabanu son diki bitani dabara wam yini ben gaba wa be ba kun yasimo a boko na wan kibo na yin son baka bi son na man kan aton kro bi bun son to ko na wan kiwe kro ta no gose wa to yin timi sayin pini yi me boko pa ban ka bi be shi a ban yin bitani wa mo wa boko da bo son kan kara yi boko so ku kan a na wan na yin ni mi o bitani yan na mo amana ki un ye yin ti so awon boko ko ka bol ka ton kro ma bi bu mo gan ho na ara no won bi pin yan nogo he son territory ya ma ha me jonton zaman bi kamo suru ne ene ka da he won ita amman ki ka pa da won son mi so ma en ga won am ye luna awa ya ha ko ma son ra won am no ma baran son sudi ya won am ye puro an pa bi bo ki an ka da an won ya mi to bi ma wuri turo mi ni gun ka gina dira da bi nori ko ba an su ka bi bun ke mun awa gina da bi nori yin bibi ga ma wa mi go mi mu ko biro ba he un garu ram yin soma soma ya be so himo mi ni som ba ma wure ba yin pri yana me boko pamu ka be bin wa haraka ka boko ba yin dia mo mi go mi boko pe ma mba bi bibi bi no ri mo ba ton kro be boko ro be ba bi bun deni bun don ni mo bi ba bi nene ba yin me bi un yeri mo a yere mo mi go mi yekporo awa be suwa be nti mawa be suwa be nyeno su hiya me boko kwenka bibi nori to anwen son rome yon kade anwen lakare kwen ba ma ye yi mo ba ye yi yantone me wenti wen lakare kwenka sewa turuku ka turuku waya kwenwa amigo miya son rome yon bi wan bo ma waki buwe ken boko na mounon suko ni anan bibi bon ken yin bayando na amigo waka beriba iku men son rome wa wasi bara ba wan amiro wende wan bibi wan wale bekpo iku men son rome an bitani ka amon ye ya wan ka yimba yu se de me ya ha son run so aho awaza asi ma yin on disa awon yin run ba na ba run so a an se won ki fe go bi projo e ko e ko sha inna mi ko sina bengaria ye ko di bere wa ba he kama nyani ko dike aka son run me bere wa ye mbiru son tin so aho a kari ga ya na ye assurance mo mi ko be no ri kama ne ton son ki ka te pana son gbe won za ba ka nu so pa anyi me wo e bol ga bi won amigumi ya won amigumi ji hon ton ba pa ba ka be ba ka ton koro bi bu ka ton dro bi wo no ri mo won ton dro ma man ki wo won ti am bi mo un e u wa won ge ha giro amigumi an ki ma ya ko nu bi tan ma wi so ma ka na bu ko ne ra ya bi ta ri ga ma
0: yo e won ku ro ko ma ma tu ge yi sun wi sa pa bi kan de ko ma no e bi ka
6: to na siara nena kunigi Theodore Pabling garitin pusirun di kerutin so prodigion son pna yiro se so basoka fodefka to sanwa hondia bibu debe nata to bia iswa mai soma son simo to bebe iswa mi sakiwa une bagana Claude asun son to kuna yira isun ka be soa tombo pro ya wa di ay honja bibu moa bira sui
3: to na sera to buka ton kro bibu soa ngi ma ikiru ami ya sawa ton na wa wa gari yi de ma ba de ma won goma pro ya ku gaba wa a bara ata ga naro a kari ga na ka de wi amari pro ya to na among ha wi ha ugwasha zaman son ugwasha zaman son ba won wi so a
7: seki
0: okay so that
3: to we dey bi bi ngare sara gi won tin ya ha wa we dey bi bi sa soa benye no ku mi ba ma be suami gbe sawa be gari de ma ga ho we ne bi be gari de ma benye no so ah mo ara ta kana kari ga tun ma bro ka de ma nyeno ki ka suba bo be no ma ken ba si ba ma kan bu ka ti de na ya ne ah nyeno kan kwa me ton kro ton dro bi u be ra kan o ti yare ba mbe pa ba da ma ara te ba ti ama ton kro bi ku ko yin ku ko no ki ti toro ukukonye ukuwirudo wingi babo ko manki bubuti dora buka dukiri buwa be ko no sia we nori hane menani adesu meri shwa benete ngira meni ku meri huwa donc ro bibi ba won ba won ka no ka won yin no ba ho supen subi no makin ube no makin no makin terama subi dira me wo ka son rodu aka son rodu benemi yon ton ya intiri mo mimi yini ntiko no madike wanti ya no madike wengi bunti bu no madike ka bukane o na wura won son ro son wanti ya ma wura me o ko son meri wan ka hami ya you got three zas won ka handi ka won ka anye pa sa nye me o hakpo yem biru masane ah zane ban ganu mo no maso ma wi son ro dike mba ko di ko son ro dam po de ma wi ngaba won wi be se ba won ba ba wura ba gun sa we winti yan we bine mo mena so ko pon hobe bol gaba so be go be wa apiko ge foto tena so ka suru sa pe han ka be bol gabe to yeso aso ma yem biru ba mbe go be won e gaba won amba ka ma ti na na pa ko won am ko mba ki mo to yen ti ma mbo go be so ko sanan ka sanan bu be toro sinu ke bu bu nyere so hi ame benti bu ko ma pon ka ti na ne ko bu ko ben la ka ko ka gwo ame benti bu ban so ro mo ko pon ti yara ya sa ton ko ron fa ki so ma nyere te bu ko be so hi abu pon man ka ti no ri mo ba ran kan kan ba yu ka be to na yen ti ya wa pon nyere so ya fota ten ten no be ha ma mori sha mo mini yen de ni sira bu yen ti ma bu ko ma be so hi ah me ka ko an pon ka piu piu yi mo berutia ala kwa ya kasi ati inori to bibe sambiswa meno habe bolu gabi wa mkum
0: ya dura ben goko mana sa kalere pira gani wima no bigia
7: to na sera neba soka kisira bena mida gbasi FM ya na karayendi to hika ten yen saat hondi ya bibu nata ye for the sky ya so ya son siru kwa me benga yiso nati na wa to na kimbikia to ten prose prodigie non ken teta bibe on dia bibe tra ba ma ku e ya sa kia ma su eso
3: to na ra igir mo ten na non ken no dabi o ya dabi ga wa gobia ama ma agir mo gobia to mara mera ba wane ba ro go ken su ka su go wa ba we ki mo me ma yun sina mo ba yun ka sina o ye ndeni wi ye ye ntima sa ba be so yin mo me ko ka go ndeni sina ma ba manda se kamba o ka fisi kamba ba be kon ba o kia win titi me ko pon da win go ibere yin ti ma wan ba be so ya me yin biro ma ya sa wa me ko ka ti no ri ten hala yin gari mo ne ha be win titi wi ton kro me ton kro ko ka ti so me yin ti ya wan ba be bo lu ga be mi so me bo ko pin bu ka si ati yara yin ti ma wan ya sa no kero ti ba be mo mu go bi ton na ba be won mo si o ma son te mera on pa me ko pon ka ti yara gwe bo kara o kin bo ko pon wo so won ya an yen kuna gi ya ka kun da FNM ya sa mi producer ben ti ma yen kera ga mi yera gwe bo kara me ko ka bi bo so hin gi ya bo ko da bo ko ka be no ri bo ka go ba wo bo kara bo ka be son ro deni sina yen ti ma sa la bebe yen no ken ro ko
0: to ko ne FM jande we akiba ko ma no ge bi ke
2: to ya won ra be sa nga e pote to go swin yasan mera sa iso yi awasika wonja be shwa barabe no baki non kete mona yara ka be girai
3: to ton kroba be hara non kete komigun sa mera ha ka da urama ah za nyeno giro ba na mono anye mate paramo ke non kete abe nwe mate paramo moko ko nye ba manga bo gangia mi gumi barabe mo baran baraki bo so angari so a agoi mo won tona idiki hawa mo akwasimo to yin son yan ka sa e non kente ta kun yara ba poro kun kun te no dike ta kun no so mo
0: ja kan asiri ho
3: to asiri ho ana e benti banda man kan kara so yiba ka ko ka so kumi min di ba ten so won e bara kon ton go mo re se mi ya to bandwa za ya won ka be yin shiru ko suru ka suru ben go ime ko wari koro go kunye a ba go mo re ya yan gina ton me go ko nu bitani ko
0: jao
3: ben ga ma won mi wo ba ko ba para bu ye de ane ka ime ya tare ben won se kam ya wa fisi kam ya wa ben ga ma wa ba su kon pad me ba minti ni en ki ido e konto o ki am sanan ka sanam ba da ten ya wa ya tun man ga ma hala ben ga bu su ko won ya da ten ni go bi tuma ba ben titi bu ne gina ide nyanda na yimu ya muwaro kan wa nyino mi e confuse to an wa me habe buhi shishi ya me o mi ka bolu gawa bu me bu ko pon se akati yara
0: yawa yirun dro ko ma gemo
1: gema ina mo na kin bigia ira wanja bibe ko bo gaba me kuna yinya edo duke ingabe sun ingabe nwedo
3: to inda imbikia be meri baso isi de baka benye bera baso kuma azolin tombo mimi ya dapuru azole baka benye to azoli ira be hepuru sa nyemi ama anda bera ba bibe anyemi bibe baso ma meri mo be yiru yiru baso am baba bera bara bibe sun bulu son rodaro yeu son roda son ten faro bawi bawi bawi deni moro ye pro ko etire dikio ubitani ga mo ah yin ni ubitani mo yin ni mboro awi ubitani mo yin son u ha yin ni mboro ye pro mi bara etire dikie biwi na badu ma son ro ne ah ubitani ga mo baki wi ge ko aka dam kro pa baki wi ko ye pro mo bi be suin mo bi babe e buji su hiya me me bu pon ka so ma e kura hiya me ka gu so ron dan bin da binu be ba kura mo ko ba so ron kura mo ko bin ti ya gi hon toru ya man kan anda ye bin ga ina ge run kan be ba si ma za ke run tin ni mo na ba me na ti mo pa bin go pa me mo no ne ura ke run mo ne ha na ne me ru su an na eh ne ti ti ne ko ba de me no ri ma bin ba ne e aka me ru do na pa man de yon e won ti an sifu da
0: sana me
3: yen rogi ore an ki na huda to yo ya afare mori
0: ya afare
3: to bi so ha e no ko pen gri to gri ke ya ha e bolga o bum sa ho ira
0: atan age daga ira we se du ko no bi ga sa su ti so an gade
1: ge ma se du abo do su ti so fm get en pojer da inti when dia ba tombo nata bira e son si ru kwa ya fani ira son si ti to ko pen to kana wuso
3: Yes, I know no big one. When Corona bag you also this one, you know. Cabby, go big and by go caro now. I have a head on draw, how go Bocaranda Moya. When I'm back, it power, Miru. Won't take one pomo, and I want Titi when Bibaco be Noria. Toy, ye can young one ball a bushy by my way by swishing baby, swishy, I mammy. By your mob, by ye probe and mena by Dorodiki. Kana de ma boko kon oti yara boko gibe ngibu yara dura wi mo sia ko pon ka wi nyenu ne wi mbibu mani anwa zaman gira ba bolo gabe mi gomi to kire ke no ko pon ne a sa mo projet en so aso ya man san e fode kan be radia composante 2 e bol gabe wa america de wa si ba ka wendi ba de gina wa ba wa room bulu ho bera no makimo ina mo to kere ke kongere
0: ko le bagana su ko no sera ge katia to be me non sera dengibo paka non kare bika pena ma su e pakiana ya sun jore to amera pebe sama ka non fage kwa sa ga

anama bɛɛ tɔɔrɔ bɛɛ radio gibu muku bɛɛ tɛn ban bɛɛ nɔ nɔ mu isa mɔ kpolo yɛrɛ anw y'a mɔ k'a sɔ ka bɛn bɛrɛ kɔ tɛn mi yiha mɔ kpolo ba sama kpolo ko nɔ mɛ nɔ sakpɛn ha bɛɛ jibu dira mɔ mɛ nɔ sakpɛn ha kari kpara mɔ domi an bi sɔn lɔ digi kpolo an ma yɛmɛ siya n nɔ ma nu bitari mɔ u ti mɔ a mi sabɛ sɛra giya bɛɛ radio bɛɛ bɛ mɛ na mi ni jɔn tɔn lo i ka sin na i ma a wele projet ye n gari daari bayi.

0: ñeneen sewo turu ko nandu ka nuu mooro boru wuyi bor xar bor xu ceena ruk su baama nokkuye koo goonu i fo yon tono kul pay ga mo indu koo goonu naa rusu mana sara jidu du buñ kan no waran ka ci nii du am du i yaakun te awoñ jibri yin te kan i goonu san naba ñene yu goonu kon waare baame kul pay se waktina kam ila roy wan zano non se tama tam nandu ka din ni kine laboro nuu mi boonu i ba zano se ko alaa si fo giiri iye zaka ka za bii fo a kam de ya waate guusu kuna ya hon bila misi nyeno di aga kusu ezaya ateno banikani ababe mekine kaza noba hamo garu amekine ga banikani ini ni unindoni Canada amun minisku kulayu na Canada naganna kinyo unseni marigante kwenye naruka ambasada marigante naruka mui ambasatrice amani umani naruka ibenega nokuna nyinyo na iwe mbenega na kuku na luka ganna wanu yungu nseni mweminisa nye mfai mwakasine ino na yoda na kamedan yukire seza Canada na luka benega na makuwe mwagine kabisa naya hamwila habari gune ka ibaza nose tamatama ni unindoni ibera sinti kangisi ka ganna kwa zeno kankini kuhuna yu ibenega na kuna yu ya abogo unu ibera gano kina senat waka abara unu harukulu sinti yeno iwe ganna kwa zeno Patrice Talon mkire ha awun zawodi meta akwe ko barayo makine ka arkusu wan wan fosa makine wan no ka arkusu kanga ke machi ayanau makine ka za ima za no se tamatama ni unin doni inkire tonton kasimanna lokuturu foka ke rikin kina edda swayanta ne anto akame ezaya akwe teno da sazumi ifa kinte ngunu ko kiwuka safari ka na ima monera yino agonu ko nera banna ka nyadi amani anwe retreat kweyo abon la bargo ne ka ibaz annonce tamatama de wakti aka kin la bar fon yo gonu kel fatan ko abaz annonce christian yino khamina yino ko manna aginde yino tro ko naruka no moro woron kin kante fo yon tono kul peiga ze kayna ki non se ngula bar gindo ko na la bar sindika ibakwin na annonce yino frano ko kinna banikani eni para kuzimene inkante kuna na mamaki ka ate zabifo ka so na batrui khandu iya kunte o amun jibri takinte o iri kogo na jibri yente jibri inza banana ka ko alwasi giri iye zaka ne ya yan na babe na jara nguna gunan keke yi na keke na di ara ne ya in bebi la miska so na batrui khandu iya kunte o amun jibri idunte yino amun ga kusu kadi ko alwasiri mu watwe mu gusuga ababa ya kwedia bitinaru kala sabu ina ku ko gonu binega mekine ka ababa za nasira ka te ngamo garu mefo
1: amano dauda salif ya gonu banikani awone fubiri menzon familial gonu kate ba parape ye bubiri ako alwasino mano mukaramun din e ka fu akagari abere zurukite kakado diari kafu yang kulukin zurukite parce ils sont six borinka pe kotonu haru kusupe kere akwegbe ansa borinza akini nyahunu naikene pe borinka oyongono fu abineka bere har uwe boroka yana ha kene ni akin go ballon jouer bana bana o abuguno ballon kin ko gisio be makaza ka pe ko jouer la bene kin go ballon jouer fu bana kana proposa pe ni ni kifo adin na ballon tire de bon kan kin go no bana ko ballon jouer a ballon no dia ana yaka yang pe guna de agono zare di ballon abe ka agono ndi ya e bisado na programme te de pe terrain parce que para ko angara guna tuna kamba jenga jouer taekwondo na biogera akito akikam rinka gonu farboronwe boro la ka ba harboron za inpe mefo yogo baka nindona afu fogon hekwe baka ka hime ko hun kite apasi fo ka do ike ko fagi o he abara internet adono mayogo no ana jero no program ka te ba parape de mi ba jwe ba parape na zongozi no ana no program

0: an y'a ka a na diyara a n'a kɛ a ɲɔgɔnna di mun kara mu ka o k'a ka numfɔsika ɲi na a gunna tɔ i fo kunnadi lɔkɔlɔkɔ i gunna wa tɛ fɔ k'a gonu ni nin ka wa tɛ di nabara wa tɛ fɔ ka i go lo kpɛɛnɛ a k'a ka alasabu kpe nin dɔ de nin dɔ na kpe woro wao ka kpe tarisika kam yan ki y'o guna gunani di na diyara n y'a bɔn kpe a na di a na k'i wa tɛ fɔ kan ma ki n go ɛbitiya kiringi hari a de wuro a ka k'a daale di panse da o tugunɛ gibiritaki
1: de ya india kasimana e ka kwe tena de ya mete gankaji kodi wa te diga in ho garu ki khunte mekine ka babe salifu dauda aza
0: igu keke gina di karipe ba kwe trete bi chini ya bonbon goro seni da biti abiti akika koka bade anya bonbon ba donto da riba hini dalino asupe he nara samedi dimanche kulu mefe gono tere la sete la guriye kape guruwe inu kakafu debine kwe fosi aguna la sabu ka de adina adantere yana adan o mwana sentute de kafu faroba huru abakani magaga samedi dimanche di asina nufo kwe ona me juo ka kini abugudino kinka balonza kape ko jwe chaque fois he na kin ko latio na ka bisa kai bine abon abiti ya kwe bana bana de ka bine na gibrinza te ya kagari kimi akaru kite bondo akaru kite bondo yana abereke haru kusuke yaka aki ah ndi nuka mo kori gun ina zure zure te nun kulu nun fazi kai na uru yena aka kai na aka ina guna kagari problem fasi a nun kulu fe gokubeo na nun foka na kimi maki bofo ya na murete sa bofo na awi ka kwe dande ao ipe kwe tere no kai kwe ke binete borio no ka bine kia ina aka ka ukunsi ka hime saka adon kia idon kwe komisaria ka kinse tilasi ya sin ya ka nke kini di yena nke yeke ato idi kodi ya yanka yanna aguna wokanka woka himan na ka ba akin hara kaza ya te komisaria ri kuna pasi ngunu wani wani yanna abonke kaka ya aguna yana fotoza yana woka bomba ke haru kusu yana nke ka kia yeka adia ya hina yabite problem fosi kali fosi kodi anunkulu wakubio anakinga hepoteo yanki tansina tali kom kini dun yedi ka de ba ka gisi hele mo ma bu mate ka ga di kidi ba heu za sinti ko heu za ye ki mai no me impe ka o kun si ka sutura to ya ipe ka sutura ka ba na na ki igo la sabu en ki bo fo ya na murete ao ipe kere he ka gisi ase ne no ndi ibine ba ina ba se insu ka se ni bara na de fo wani gono ka bi sa pe na na bi se ni fo si ka bi sa he ka de te ne no ndi
1: de ai gono ko ware za ko di nyan na ba be se ikpe masuru naruka imani dam binega kuri bineka zon hunde ikpe marhamate ase labari kere ibeni na arana into labari falon kuka kwene adimi yate paro kawiki na bume kalavi mwunfurani kawiki na wega deya imbe haruna weka ngonu bugu naruka ko alwasi giri nka zaka deya haruna wedi mwimbuko nyenu nka ji bugu kuna ko alwasiri bine kire aduko gonu alwasiri giri inka zaka yana kwe ko gunna ne imbe lamisi ka so na batro khandu iya kunte wa mujibiri idunte bi nyano faraniga oka kirun gonu ko hono faran hew biti na la sabu ato de ya binino kamba ka wuru bugudi nuka ka di aruna wego bukogo alemu gonu ko mani ko bine giri inka zaka nyego ngere ne ina dia ka atena abome kalavi farani ka okina wega bila misi ka so na batri khandu ya kunte wa amu jibri dunte wakati wa bine imbi za polisi ka ma ngunu ko guna gunote don wakati on suini ka ki ifo ya nan wi ne ngunu guna guno ga ma be ifo ya ki sabu sari ni an je ba me kul pese la bari kire i beni na arana la bari ka iba pina no se nyeno iba tono sabe do kam me pene mu register den kirisa yino o ka kirun kin kula naruka gumnan si won noru min har kan wan wan yo zaman nuruta ta yo ne asave me rido kam me broi kanga ke fazonsa lui ode wakati yo agonar kusiyo kam me zabi fotalata ka so na batri khundu iya kunte wa mun gibri ta kin te domi ngonu ko ki woka nuruka kin tata abaza norudi inikai mangana anakini no agonu ko gana zazi tere shuku shuku mukufero akwe ko gonu norudi mun margoga de wakati yo agonar kusiyo kam me Florence lui ude ne ya on arzuma waka aso na batri khundu iya kunte wa mun gibri yente procureur doni bahama garo ase sai de meteno di metega labari ka unu abaka jeno se kabisa

0: labari kɛlɛ bon i beni nara na labari ka i b'a ko in annonce ɲɛ nɔ i b'a tɔnɔ benin na do ka kanada gana alikawali kan gonu ko hɔ na kame kan gonu ko nankɛrɛsɛ alikawali ka don jɛ ko gona kwe mo jine kabisa na ɲɛ di sabu gana nɔ kanada gana o minisa ka kin kula na do ka kanada gana na gana kiniwin mɔgɔnin kuyongun seni bi fɔ laruba ka sɔn nabatɔrɔ ye hɔn du iya kun tɛ o anw jibiri kun tɛ na sahara jiri dɔw in ka na waran ka kin di dɔw kan ka ikoyi ko gonu mun minisiri a ka bɛnɛ ka na nye na alikawali hɔ nye nfa ji nye na kanbɛ danti la kanada ka na naru ka bɛnɛ ka na zaa siyasa dɔ kan mɛ alikawali hin nɔ ma ɲini ka o mɔgɔnin kuyongun ma ɲini ka tɛ gɔrɔkisɛnɛ hin nɔ ma ɲini ko gonu ka na in ka di bi ni a ma na in bɛ mun waka kira bara kanada ganna undia kabo gon bene ganna kuna kawo kin ambassadrice kira bon na yutreta nye kanada un ambassadeur kameni anwin kose nye ngisi bene ganna kuna ne ya kanuni ndoni nye ya kama naruka kutonu un abi nuka ikin hipo autonome de kutonu ne ya nuka ma na nye na nuntutuma ziyara de ya wakulpa ngunu kwa teno ganna hinkadi za kanada naruka bene ganna mojine kuyuma inka te alikawali ka gonu mbini mayaka alikawali di hoa saadi mojine kuyuma te huna nzibu ino inko gonu ganna inka di bini za kanada naruka bine ganna bini labari kirebon nuka iba guziri no sena labari ka iba kwe nani nyeno iwera sinteo ka kwe koburu ganna kweze no yu kankini kuhu na yu ibine ganna kuna kawiki na senata ne ya win haru kususi nte nyeno iwe ganna kweze no pat kristalon domi bi la misi ka soa na batro ye handu ya kunte wa win jibiri idunte nyeno na gisi agwaido de ya bine yu na kwe kubaru zama tutuma se domi boro kanga ke matie ajanu mfagi nara me kira nukuburo na siyasa win haraka wanwaniyo awin beyo awin cheyo nyena ate nye matie ajanu agonu kukibo naru kapa atris talon kiri we nyena don goro nyaki bine ganna kwe nyego mansa senadi awin harukusu nyenonza de ya bana mbine makwe mo jine sari goro kusine ino igbera di bon ayini ka gbete ka ayima sari bene mayaka anane de ya zama joza ngbete odo naruka ganna kwe bon gbete odo naruka sina na danta ka lawan wanu ka kiron kwe ko gonu sina do kam men na wunte ma ko na wun gayoni baka gari igbera odi kulpa ibani ka gbete no sari bene ama ma wunu sari bene mayin ka kwe moji ni kabisa na ina di alabari kere bon nuka iba gobuziri no sena labari kwenteka iba kwe na anon seni iba tono dasa zume. Ndiya ndukoboro na lukuturo foka nkinki na eda soa yanta. Haki nase amunaba wakati kaya kaki nase gibiri heka haki nase. Dibili handu heka haki nase nkwea ngungu nanzibu bili kuna kawo kina retreat. Ndiya safari ka nkinki anayima manera yeno mto akami. Ka wakati yomu aguna haruku suu kami maho garo ase demetaka nyiri mwaka unu na iba kaka na anose ansu bisanaya. In wakati anabate Christian. Naruka yomu alfata nkwe ikresa aki subasi. Bye bye.
1: Yeah. Aujourd'hui, vous plus belles émotions sur Fraternité FM.

Khala na fi mi kan mo bi ore temeteme yo mi asemi do fi na kun de Joseph won sa gba fi pinpewo cassette pe yo ene lo kini tin saru alagadan ne mama Xavier bi ore senjo karo bani kani ho su ku aba let's ku afi da pato an pasa ka te fona ka kon kon na ka ku alagare pa ko to ri lo mje kuri no e pan kon mi ze plener o sinanguru ko lo jaka wa ka sin to to kan super seringo pelu gerat won ri alliance chanti Penta ba motesi gan ero la di franu mon petit pardon mi ka wa kanda gbo mi amonda je no wa ko za ju man lu ko no rezo rapido e mi wa gura radio gon fina kan mi ton bi kwido ye si mi ka bio albay ka mel ye hun mi kan kan ko yon ko bio a de constare fina bro kan man mi ero kan ko yon ko fie ne on mi ka le vo total ba ka mo go si ko no ko inti bo na to ko agba sa e ko ro gba sa ku da pelo to bo mi do Chou janko do do hon mi kan, do genon kwe biyo finan mi atin wajile ma wan mare te finan bo khan wan miye. Mi ka do ta ganon men, bon ganon jen mi de bo do khan an biyo hon mi kwa fo do, me la kwe gen kwen sa tu ni kwa zaro nlef mangye kon nou adyo. An biyo to kwa men nou ak bon, akala kwe sobe brasi nou konen, akale la kwe to don, hon kan me la kwe sin konon fransu a biyo men iden, ha ilo, kanon se akwe to finan so monto men. Khan to tre mi to mi men, khan ba na kwa to le yoy nou jile mi yo yye bon do. Dosu me jome alo dewa nji mi gbon kwede bumburu agbana bi oje wo mi kana mo agba mi tole bi hwi ho mo ro po oje mi karawa asikan yin kwere nwe keten radio fraternity jo agba bi obena kwodo mi akon to mi temi